Amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

Ito'y itarona hamutuk ona, no reza tia ona, orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

ka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Hoy itaroa na hamutuk ona, no reza tia ona ora saong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualiza saong.